yadina siyama buwafuwe wye diye. Anye kwa muda wuse chen. Adi anope nsama. Edi mfumpa awa hape futin chen fido siya diba. Shanzubia ma msa meken kani nina nope. Adi ya free. www.bfmonline.com. Abushano po akra diya yanko. Galamse pollution. Driving rise in kidney disease. Radiologist Association. Inti ekwe ekwe biya. Amon so amon tina se. Ashe apomude yon se diya bebe jina brane. Yade ma adasa. Na omu chie ma. Ene no. On se ni peduyano. Adiego ma ayese beans no. Aha eduyano. Ite kumwa ane umupa. Omu chie ma. Yahra wano. Aha. Sa galamse nsense muyi. Sebuche a wudro nubia yadi tu galana. Sa wudro no enye mani peduya. Enye me ukrini ni akubwa. Sinite no. Omudin sa mwane pa. Omu chie ma sebi. Sa galamse ya. This sinite ni me ukri e tu tu tu. Afuma gudia ya sika koko yi. Esanse sebi ya no bayani eduye fria sa asini mwa. Nye timye cha. Timia kote ani ade abre fefefe nanso wo behwe ne na chise wudu nko ye nimu ya bu bobi de agu ya bo ha ya me ye de aduane pa nanso ku achima ani galamse ada rumanti da enoba ye enuane ni adididi no.

0: titano aya de na manu ku kos papa na yul mai ba untim ye na wa ba se ye ngancho ye ne ngancho kona kwa ya de no wa unza untim ye ndundim ye de ne na nta fa ba ge na wa ka chense uko aja no wa oso so bit ma ye de ananga ko ma mi na nga ta ifi wa so bit ma tu mi ni ya fifi o kosi ki ni ya papa ni ya de na ku bit ma ge wa ga na tra ho kosi ki sen ya o papa ne de ya
1: nti kwa na wako na opese oka asemno ana asema onka wana suntre fi hono onyane ontre wasa
0: ah se kwa ya sebe sebe mtele ofa soa dene baye no ta kwa na anu bitu mapasu bla evi ana na anu ushi ama waha ana ose mbebu ya jima kakiji nti evi meho ana ase si kini kwaba te obi bo anyi mi se ubi ati kira no bit maka chesa mi kwa mi mebi ba wudi na oda wundi nga sa mi kwa mi ba wudi kwa kira no bit mi kwa mi mebi
2: ok
0: na si ino wa yesi
2: ok yo yada se papa hello
3: hello
2: kwevi
3: edu
2: boko ode
3: oh nyami adu mi de mi se ye
2: na we boko eye
3: I don't know. Aya se mo kromoa. Oh, abrante no de betune foto onko.
2: On frifio.
3: Ah.
2: Na. Edu. On sanko tre kura se.
3: Ah, edu.
2: Ehe.
3: Ye wo ko bu bebre wa, won se ye si kuntun nyane a. Eh ya na efo nye ne ti.
2: Ehe.
3: Ye wo bu won mo a, wa bo gran okru kesi mo a, won si dan yo. Okosi ofie, toti ade e. I
2: Hello. Oh, Papa, Maju.
4: Hello.
2: Mami, Maju. Oh, hello.
4: Hello.
2: What's your name, Papa?
4: Yeah, me too, Kao.
2: You, Mami, you're frozen, okay, Zafi?
4: Yeah, me, dear, dear, me, also, a branch, and no, on that, Papa, no, so, or call me too. Why not do my black or CNC?
2: Okay. Yo. 0551656565. Hello. Hello. Hello.
5: Hello.
2: Akramaju.
5: Yeah.
2: Yo. Papa, me so drum radio ni mami why radio set no drum naka kra mami.
5: That's it.
2: Yo, ura efro se roka zefin. Papa no enware ma no.
5: Yeah.
2: Aha.
5: O ka ke ni start papa o be hu na ajin. Ajin ma
2: ye ti ka. Ei. Enti onka sa na onna sun trefi ho, ana onka sa na on fifi ho.
5: Okay,